0: Awurade kire no na twasem ni se edru Naftali so no o se Naftali a eni so amen o Naftali a favor amen o Naftali a ye di amen o Naftali a Awurade ani so amen o Naftali a enhyira aye ne ma fa asase ni diso fa epu diso ani ye jina sa ki ka se mi so ni ya pejam paibo ni ya sire Awurade akase guya akase ya bra bo so wo kuno na o yira bra bo so wo mama ni wo mama ma bra bo so empo wona wo nya wo wo mo no kan shire sem guo mo so na ebebem kan shire sem guo adwuma ne so e wo musa enna ene mo ma ye den dia na so wo betumi akan shire sem ne enkunum dia sem guo bra bo so ama no abam me your defo me ma wari asum dwe wo mu me ma eye titire me ma ye ni onyamfo me ma wari e fe me ma be kwa wari pa nyini cheni asum dwe eye ye dia kensha sem gu wo wa bra bo so
1: bi se nyankopon no otumi ade nyina ye no ye ade nyina sutumfo
0: Into Deuteronomy chapter 33, verse 23, and yede bom pae. Deuteronomy chapter 33, verse 23, yede bom pae. Bren Yankopon di forade akwa Mose. Fra Israel busu akwa tumie no no. Fra obi a no aka ne nhyansa maguni so. Frobia no wakana sema treno. Frobia no wabon paya mano. Frobia no washirano. Todru Naftali sono. En wakache Naftali se. Naftali. Wo eniso, erwadi eniso. The favor of God. Amen wo. Ayeke siye ewa woso. Na erwadi nyanko po nshiranso. Enye uchefa. Na fasa asi diso. Ti jina sa se misuni edi abompaye. I jina sa se misuni edi asre vrade. Se vrade misre wo. Se misuso. Niwe ni mua du mua. E vrade. Ma feva u feva. Enye ke siye ewa miso. Na ma wonsamu nshira. E vrade ma enshira. E meme. Mama brabo nye shira. Mama wari nye shira. Mama juma nye shira. Mami sika semu nye shira. Mami mama nye shira. Mami mama me nye shira. Mami nimi fie enye shira. Ma nini cha. Nini cha apomu dey e wom. E mimi nimi fie. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo.

Pachoka se ewra de Ewo Yesu Kristo di mo Misrese ewra de ma won saso Na she won yo nyam Ewo mesika se mo Ewo ma warie yi mo Ewo metibia yi mo Ewo Yesu Kristo di mo Ubon pa yese adie ba ku bi da wa kuma so menka se mienu ba ku pe bo hu pa ye ebia wo de no eye sika e ka bi da wanim awunye sika tua wo pe sika bi de a share juma bi ase ebia wo de ya ware e o sha wade kwan ebia wo pe juma ye ebia wo de ye nkrata sam wo akwantum Ebia wo so de ye awo. Ebia wo so no wo wo hwe ayensa kwan. Sa de ba ku na mpese obo ho mpa ye. Ebia wo so de ye wo babe ma bi ana wo babe bi. Fake obi ana se ayonko obi a wodi ne ho akodom. O ka hwe a wontie. E tete wo. Fatu awurade anim. Ma woni so ne bo mpa ye. Ma woni so ne bo mpa ye. Ebia osu dia ya ukunu Ebia osu dia ya uyire ukashia uyire ontie kashia bema ontie maone sune bon paye fatwa urade anim fatwa urade anim fatwa urade anim fatwa urade anim se ya ware se ya bawo se fa uma ho se fa uyire ho se fa ukunu ho se yesikasem se ya yare Say ye juma. Se wa kwantum ne bia yen krata asem. Fasadia ba kunu twa urade anim. Fa twa urade anim. In the name of Jesus Christ. Otini ni mpaiba emu otin. Eye no ma bebre. Pachoka se o urade. Yedu oman gana ba wanim. Ewurade ma wo favor. Emi oman gana. Ma eniso. Emi oman gana. Na ma gana. Ishra. Wonsamu ishra. Enye ma. Ewo gana. Ewo yesu dimo. Ma enipa. Emuso yedie muso asumdue muso bible muso ewo yesu dimo bie wonene bon pae magana mane su bon pae magana ewade ma favor gana be satisfied with favor gana satisfied with favor and full of the blessings of the lord gana satisfied with favor And full of blessings of the Lord in the name of Jesus and possess west and south. Ewa Yesu Dimo Ghana Fasum Jeban Bonkosuan Peja and Puntuo Diso in the name of Jesus Christ. Otinin Paiba Emu Otain Eyenuoma Bebre. The Lord is mighty in Ghana. The Lord is mighty in Ghana. Ununkwan o kai bem. Ununkwan o kai o sha ijina. Ensro said the waka se. Enam. The ordinary one to sunti. Obetumi a kansim bi egu abrabo soma aye ejuma. O dia ni se obeye ni etene ni de so urade ani nye de so ni pani nemom ni so urade ani wudi nyamisuro betena si abo obra ne wabu nipa suro urade ne bu nipa esuro nipa ne nya ya urade nemom suro urade ne bu nipa nye se bia osimiye kristo ni ntino che se obi na wo bobo adwena chere no da bi
efo ni mo ho safo hene na ni dim panifo ne wo che se obi abishye ne bia na wakeka wadwa che no me de me ye prempre ye nye prempre sa etino sure wadi nyankopon na dane free bone ho na bru na bu nipa na fani die ma mpanifo nso so na sa wo ye sa won kwan na be ware obi e ni ho no mo a be kasem boni bi atoso ama aye yie bompae ne da eruade ase bi wono bompae da eruade ase bi wono ne bompae da eruade ase

Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be na ko. Friendly service and fearless nina. Eso mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan cho bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. Edi chia me. Monday